0: kitang-kita.
1: Bimay Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimay Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimay Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibe.
7: Huwag ka po maniwala dyan.
6: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
8: Your voice matters.
6: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
9: There any objection?
6: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
7: Oy, wait ha.
6: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take out!
10: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. Dumb.

0: Your Gut Vibes, GV99.1.
1: Una sabalita. Una sa servisong publiko. Hatid ay impormasyon para sa tao. Ito ang GV99.1 News Updates.

0: clips sharing today's top four headlines, Wednesday, September 2, 2026, for the morning roundup.
1: The morning roundup headlines.
0: Kanyang ipinauubaya sa NLEX ang desisyon sa panawagang gawing libre ang toll para sa mga motoristang naapektuhan ng matinding pagbaha at trapiko.
2: DSW Secretary Rex Gatchalian personal na bumisita at nagabot ng tulong sa mga evacuee sa Porac, Pampanga.
0: Dalawa sa apat na nawawalang sakay ng MEV na nahulog sa bumagsak na tulay sa Tarlac, natagpo ang bahay sa
2: Defense Counsel at spokesperson ni VP Sara Duterte na si Attorney Michael Poa umalis sa kanyang tungkulin matapos maging testigo sa impeachment trial.
1: The morning round of headlines.
0: Nauubaya ng Malacañang sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX ang desisyon o sa panawagang gawing libre ang toll para sa mga motoristang na permisyo ng matinding trapiko nitong nakalipas na Lunes. Ayon kay Palas Press Undersecretary Claire Castro, nasa pamunuan ng NLEX ang pagpapasya kung nakaloob ang libre toll para sa mga motoristang na ang mga rutang may matinding trafiko upang hindi na lalo pang bumigat ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, nagkaroon ng matinding trafiko sa bahagi ng NLEX matapos bahain ng interchange hanggang Pulilan Exit. Naapektuhan din ng paghatid ng mga gulay at prutas mula sa Hilagang Luzon patungong Metro Manila. Dahil sa pagkakaantala ng biyahe, may ilan umanong mga produktong nasira at nabulok. Ayon pa sa Malacañang, prioridad umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahanap ng mga hakbang upang matulungan ang mga motorista at iba pang kababayan na nahirapan at naapektuhan ng matinding pagbaha at trapiko.
2: Personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga pamilyang kasalukuyang nanunuluyan sa Lapid Sports Center sa Barangay Kangatgapa, Porac, Pampanga kahapon ng Martes. Layunin ng pagbisita ni Gatchalian na alamin ang mga kalagayan at mga pangunahing pangangailangan ng mga residenteng lumikas mula sa kanilang mga komunidad. Kasama ang mga lokal na opisyal sa pangunguna ni na Mayor Jaime Capil at Vice Mayor Tricia Angeli Capil, nag-abot din ng relief supplies ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong pamilya. Samantala, nagdagdag naman ng mga tauhan ng Porac Municipal Police Station upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa loob ng paligid at ng evacuation center. Nangako naman ang lokal na pulisya at pamahalaang bayan na magpatuloy ang kanilang pagbabantay at pag-alalay sa mga evacuee habang hinihintay ang ligtas na pagbabalik ng mga residente sa kanilang mga tahanan.
0: Natagpo ang patay sa magkahiwalay na bahagi ng Pangasinan ng dalawa sa apat na pasaherong nawawala matapos mahulog ang sinasakyan nilang MPV mula sa Angana Bridge sa Tarlac City noong Sabado ng gabi. Unang natagpuan ng isang mangingisda ang katawan ng isang biktima sa ilog sa Barangay Karael, Dagupan City. Agad naman itong kinilala ng mga magulang ng biktima. Samantala, kahapon ng Martes ng hapon, isa pang katawan ang narecover sa ilog sa Barangay San Vicente, Bayambang. Limang katao ang sakay ng MPV nang bumagsak ang bahagi ng tulay habang malakas ang pag-ulan. Isa sa kanila ang agad na nakaligtas habang patuloy na hinahanap ang dalawa pang nawawala. Panawagan naman ng mga pamilya ng biktima na dagdagan ang mga tauhang nagsasagawa ng search and retrieval operations upang mas mapabilis ang paghahanap sa dalawang nawawala. Patuloy naman ang koordinasyon ng Tarlac City LGU at ng Philippine Coast Guard kasama ang mga otoridad sa mga karatig lalawigan habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations para sa dalawa pang nawawala.
1: The morning round of headlines.
2: umalis na sa kanyang tungkulin bilang spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte si Defense Counsel Michael Poa matapos siyang maging testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Defense Counsel Justin Nicole Gular, nararapat lamang na pansamantalang umatras si Poa bilang spokesperson dahil haharap umano siya sa impeachment court bilang testigo. Inaasahang tatawagin ng House Protection Panel si Poa bilang testigo sa pagdinig ngayong araw ng Miyerkules. Samantala, sinabi ni Gular na siya muna ang magsisilbing deputy spokesperson ng defense team habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings, at ilinaw din ni Gular na wala ng komunikasyon ang defense team kay Poa matapos malaman na haharap siya bilang testigo. Hindi na rin umano na natili si Poa sa holding room ng defense team. Samantala, itinanggi ni Gular na bahagi ng strategy ng kanilang kampo ang gawing boring o theatrical ang impeachment trial. Ito ay matapos questionin ang naging desisyon ng defense team na huwag nang magsagawa ng cross-examination kay Army Colonel Manaros Boransing II. Ayon kay Gular, hindi na nagsasagawa ng cross-examination ang mga abogado kung wala umano silang nakikitang issue sa testimonya ng isang testigo. Hiniling din ni Gular sa publiko na maging matiisin at patuloy na obserbahan ang mga pagdinig dahil bahagi umano ng proseso ang pagkakaroon ng mga araw na mabagal ang takbo ng paglilitis, habang may mga pagkakataon namang nagiging mas mainit ang mga diskusyon. Hinikayat ni Gular ang publiko na patuloy na sundan ang impeachment proceedings at pakinggan ang mga paliwanag ng iba pang eksperto sa batas habang nagpapatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
0: And that's it mga ka-vibes for our headlines of the day for the morning roundup. Muli, Ana Grace Miranda
2: at Lian Manalo
0: for GV 99.1 and GV AM 792 naglilingkod sa bayan. Mula sa himpilan ng radyo.
3: Na walang sawang nagseserbisyo. GV Informed, GV Updated, GV Ready, GV 99.1.

0: Rogan on a Wednesday morning.
1: 打战宏图，打死新手提笔猪。打战宏图，搬来分债办公室。哎，打战宏图。
0: Muli kasama po ang inyong pinakagwabong Pokemon sa GV 99.1 sa aking programang

magandang umaga po sa ating lahat. At sa lahat po ng nakikinig, maganda rin ang sikat ng araw. It's been a while since I felt the sun rays on my skin. Namiss ko to na pagkukwentuhan namin na I forgot si Onyeng yata. Na pag umaga, sarap kaya maarawan ng balat, no? Akala ko I am weird that way pero hindi pala ako nag-iisa. Meron pala akong mga kasama nagpapaaraw din sa umaga. Siyempre, congratulations din sa lahat ng mga nakapagpatuyo ng sinampay kahapon. After a long time, congratulations po sa inyo sa lahat ng nakapagpatuyo ng kanilang labahin. Sa mga susubok ngayong araw, makapagpatuyo ng labahin, good luck po, no? At kahapon pa, silip-silip lang din ang araw, pero... Shout out sa lahat ng nasakyan o nasundan ang pagsikat ng araw at naarawan ng kanilang mga damite. If you just tuned in or turn on your radio, let me give your morning essential. Let's start with our weather update for today. We have a few factors affecting our weather system here in the Philippines. We have the tropical storm Pilandok at 1,200 kilometers east of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 65 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometers per hour. Its movement east-northeastward at the facing of 10 kilometers per hour. Also, we have the southwest monsoon or Hanging Habagat affecting most province in Luzon and Visayas. We also have a tropical cyclone outside the Philippine area of responsibility. Demoted to si dating, formerly known as Bagyong Obet. Andiyan pa rin siya sa labas ng Philippine area of responsibility pa... paligid-ligid lang siya dyan patambay-tambay. Pero ang epekto kasi nito ni Obet at saka nung isa pang bagyo na tinututukan ng pag-asa, which is bagyo

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: GV 99.1.

Bay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang, na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking cheek, that ass, too thick. Saka punta to the moon, road trip, vroom vroom.

Di na ko tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.

0: Yeah, we got the good vibes and the good music here at GV99.1. It's your boy DJ Benjamin. And right now, sa mga ka-vibes natin nakikinig sa kanilang mga radyo, ka-vibes, live po kami sa aming Facebook page. If you wanna see us live, simply search GV991 on your Facebook search bar. Yan po yung pinakamabilis na paraan po. Dahil today, we have a very special guest from the Armed Forces of the Philippines. Today, makakasama po natin si Technical Sergeant Sherwin Bompat. Sir, magandang umaga po. At saka po si Staff Sergeant Keith Francis Tabago. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po.
1: Good morning, sir.
0: Ayun, loud and clear. Loud and clear tayo, no? Alright. Okay. Ito naman, ipagkukwentuhan lang natin ang papalapit na admission sa Philippine Military Academy. Pero ito mga kasama nating sundalo today, magigiting, matitipuno, very snappy. Ang unang question ko po, totoo po ba na ang mga sundalo habulin? Nahirapan sumagot sila, sir. Diretso na tayo sa ating kwentuhan na Philippine Military Academy admission. Malapit na po ito, ano po. Can you tell us more about it po?
2: Good morning, everyone.
0: Taga lang ho, pakiayos na mabuting mic. Alright. Okay, check lang tayo. Check.
3: Check 1, 2.
0: Yan! Sadya Bompat.
4: Good morning, everyone. We are the PMA Proctor Teams for Pampanga. Mm-hmm. Nandito kami para ilahad sa inyo yung mission namin dito sa bayan ng Pampanga to conduct PMA entrance examination this coming September 5 and 6 at Pampanga High School, San Fernando, Pampanga.
0: Pampanga High School sa 5 and 6 po yan. Yan po ay sa susunod na Sabado at Linggo na po.
4: Yes, sir.
0: Okay. This coming Saturday and Sunday na po yan. At ito po ay gaganapin po saan ulit?
4: Sa Pampanga High School, San Fernando, Pampanga. Mm-hmm.
0: Para po sa mga gusto mag-exam, ano po ba ang dapat nilang dalhin?
4: Sa lahat ng gusto mag-exam, dapat may dala silang, yung tinatawag namin na walk-in applicants, dapat may dala silang PSA birth certificate, mm-hmm. Form 137.

0: 87 or 138. Tapos yung general average is 85% above.
1: Mm-hmm.
0: Then IDs, dalawang 2x2 colored picture with mm-hmm. white background. Mm-hmm. Then the lapis na number 2, any kind of brand of pencil.
1: Kahit anong brand, basta shade number 2. Oh, okay.
0: Then IDs. IDs mm-hmm. yung dadali nila, sir, mm-hmm. sa mga ano.
1: Mm-hmm. Sino po ba ang mga pwedeng mag-exam sa PMA? Sir Tabago.
2: Sir, bali lahat po, sir, basta natural born Pilipino tayo, sir.
1: Mm-hmm.
2: Tapos meron silang ceiling age of from May 1, 2005 to May 1, 2010.
1: Mm-hmm. Yun na po anong yung, edad po?
2: From 17 to 21 years old yung. Po, sir.
1: Mm-hmm.
2: Yes, sir.
1: And other qualification?
2: Ang other qualifications naman siya, sir. Mm-hmm. Of course, sir, physically fit. Yung kwan natin, sir.
1: Mm-hmm.
2: Tapos no administrative record, sir.
1: Mm-hmm. Dapat or, lang. Okay, yes, sir. Dapat lang.
2: Kasi AFP po yung pinapasok
1: nila, sir. How about, paano po kung pasok sila sa age pero sila po ay may anak na o kasal?
2: Hindi po siya pinapayagan, sir. Kasi ang kwan po ni PMA, sir, is mm-hmm. dapat pure single ka po siya, sir. Without
1: liability. Or, so, yes, oh, walang anak, hindi kasal.
0: Hindi po siya na ano, sir, nagkaroon ng anak na ano, nabuntis ba or ano,
1: or ganun po ba, even if hindi natuloy ang birth ng bata, basta na nabuntis po yung applicant, hindi na po siya pwede?
0: Yes, sir.
1: No. Okay. And there will be an examination po, tama, sa dating na Saturday and Sunday sa San po ulit? San Fernando, Pampanga High School?
0: San Fernando High School.
1: Mm-hmm. How about po sa physical build po nila? Ano po ang mga requirement?
0: Dapat, sir, yung ano naman nila, yung height. Sa height kami nagbabase, sir, must be both female and male and female must be 5 flat to 6'4". 6'4 ang height nila, sir.
1: Mm-hmm. Okay, in between 5 flat to 6'4".
0: Yes, sir.
1: O marami tayong mga candidates na papasok dito, no? Kasi sa age bracket ng 17 to 21, most of them are freshly grad ng senior high. Ano? At hindi naman din mahirap ang qualification ng height ng PMA. 5 foot to 6'4".
0: Yes, sir.
1: Paano pag 6'5", lumagpas? Sobra na, no? Oo. Pag sumilip kang ganun, tatamaan ka. Sobra na, oh. So, merong examination and meron din siyang physical and medical examination by the AFP, Medical Board. Ano po itong physical and medical?
0: Actually, sir, pag nakapasa sila sa PMA entrance exam, magkakaroon tayo ng ano selection doon sa general sa AFP General Medical Center sa ano sa Biluna. So, magkakaroon ng general physical examination doon.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan nilang physically fit sila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, doon kasi, sir, magkakaroon ng elimination ulit. Sa buong Pilipinas, lahat ng pumasa, mm-hmm. dadaan ng ano, general physical.
1: Mm-hmm.
0: So, nandun na yung...
1: So, pag pumasa ka sa examen, dito nangangahulugan na...
0: Ikaw na, sir.
1: Oo.
0: Ang kalaban mo, buong Pilipinas. Magkakaroon mm-hmm. ng selection na naman doon sa sa Biluna, sa Quezon City.
1: Sa Biluna, oo. Ano ba ito, sir? Meron ba tayong kinukuwang enough numbers? O, for example, they are all qualified. Lahat ba nang magka-qualify at lahat nang papasa sa physical exam at sa lahat ng qualification ay makakapag-PMA? Or so, there are selected numbers lang na...
0: So, sir, doon sa Biluna, sir, kung ano yung kuta na kailangan ng doon sa PMA. So, yung gagraduate ngayong taon, next year, gagraduate sila. So, magkakaroon ng ano sa strength ng kadete doon, sir. Yun ang kuta ng incoming next year. Yung mag-i-exam ngayon, sir, sila yung kuta next year. So, kung ano yung kulang doon sa PMA, yun ang maging kuta nila. Kaya mayroong selection na mangyayari sa Biluna, sir. Magkakaroon ng interview.
1: So, hindi naman sa binabawasan natin ng magiging sundalo ng Pilipinas, pero the Philippine Military Academy can accommodate only... Diba, yung enough numbers para to produce graduates na snappy at kaya talagang mag-produce ng numbers at mag-excel sa field na pipiliin nila. Kasi, sir, if I understand it correctly, pag-graduate mo na ng PMA, magkakaroon ka ng chance na pumili ng branch of service.
2: Yes, sir. Yes, sir. Bali, ang branch of service ngayon, sir, dati is Army, Navy, at saka Air Force.
1: No,
2: ngayon, sir, ang naidagdag po natin, sir, is yung Coast Guard po, sir.
1: Oh! Yes, sir. So, meron na tayong mga... Meron na tayong mga representative from Philippine Military Academy na napunta sa Coast Guard. Tama ba?
2: So far, sir, ongoing po ngayon yung
1: Coast Guard. Ongoing yan. Sir. Ah, ang ganda naman.
0: May kuta ang Coast Guard ngayon na 10 tao, sir, na mm-hmm. ano na gagraduate ng 2030.
1: Well, it's about time, oh. Sa PNP, ang mga naging PNP chief natin ay mga graduate din ng Philippine Military Academy. Speaking of, I would like to greet na nakikinig ngayon si Second Lieutenant Daniel Paul Gilo na graduate of Philippine Military Academy last year. Charlie Company yan, nakikinig yan palagi. At sa opisina ng PAF LTC dyan sa Philippine Air Force, happy listening. Oh, medyo may mga qualifications, meron kumbaga lulusot ka sa butas ng karayom. Iba pa to sa training pagdating mo sa Philippine Military Academy. Natatagal lang, gano'ng katagal ang...
0: It's a 4-year course, sir.
1: 4-year course?
0: Yes, sir. Oh.
1: So pagdating nila doon, hindi lang training, mag-aaral din sila?
0: Mag-aaral sila ng pre-college education, lahat ng... ng ano sir, privilege nandun. Libre lahat, pagkain, tirahan. Tapos...
1: Allowance, sir.
0: Ano sir, yung sahod nila is salary grade 19.
1: SG-19 sila. Yes, okay. Alright. Habang nag-aaral, ano? Oh, pero don't get us wrong, ha? Hindi magiging madali ang training at saka pag-aaral doon. Nakasalary grade ka, pero nakita ko ang mga graduate, no? I admire the graduates of the Philippine Military Academy of last batch. Talagang matatalino at hindi lang matalino, yung physical strength nila, admirable talaga, no? So, kung gento ang pagdadaan nila, ano po ba ang benefits and privilege ng isang Philippine Military Academy cadet?
2: Number one, sir, a noble privilege to serve our country,
1: yan.
2: Sir.
1: Oo naman, yes, sir. Siyempre.
2: Mm-hmm. Tapos, sir, yun nga, sir, pre-college, yung sinabi kanina ni Master Bumpat, sir, pre-college mm-hmm. education with a rounded curriculum,
1: mm-hmm.
2: exceptional training and billeting facilities with a salary grade 19.
1: Yun.
2: Tapos, progressive career as an officer. Yun na, sir, yung question nyo kanina, sir, kung mm-hmm. saan sila pwedeng mamili, Army, Navy, Air Force.
1: At ngayon may Coast Guard na.
2: Coast Guard, sir, yes, sir.
1: First time, this is the first batch na magkakaroon ng Coast Guard.
2: Yes, sir. This is first bachelor ng Kwan, sir.
1: Ay, very good. Okay. And syempre, an opportunity to complete the chance to study in a foreign academies. Can you tell us more about this, sir?
2: Yes, sir. Pagka yung dun sa Kwan, sir, sa PMA, sir, at nakita nila yung mga kwan ng bata, sir, especially, sir, sa academic nila, sir, pwede tayo magpadala dun sa ibang bansa, sir, sa US, sir, Japan, Canada, Australia. Tapos yung...
1: Ang galing, ano? Parang, yes, ang PME, parang meron din silang exchange student, ano?
2: Yes, sir. Exchange student talaga yun. Sir.
1: Ganun ang prestigyosong academy talaga ang PME. And on behalf of GV99.1 and as a son of a member of the Armed Forces of the Philippines as well, we would like to thank you for your service. Sir, maraming salamat. Pero meron po ba kayong mensahe sa mga gusto at interesadong pumunta dito sa admission o maging kadete ng Philippine Military Academy? Invite nyo po sila sa darating natin na training. Sa
0: invite pa namin pala yung mga...
1: Sorry, training o examination po pala?
0: Examination, sir.
1: Go ahead po.
0: Inimbitan pa na namin yung mga kabataan ngayon na may edad na 17 to 21 years old.
1: Mm-hmm.
0: Pwede na mag-exam yung current grade 12 ngayon, yung dadalhin nila na grades nila, yung grade 11. Grade 11 nila na mag-take ng PMA Military Entrance Examination this coming 5 and 6 sa Pampanga High School.
1: Senior high grad, pwede na po?
0: Pwede, sir.
1: Dalhin lang nila yung transcript nila.
0: No, ano, sir. Po? Basta yung ano, ang dadalhin nila, sir, yung grades nila ng grade 12. Baka college na sila, first year. Dalhin nila yung...
1: Senior high?
0: Yes, sir.
1: Senior high grade. Okay.
0: Senior high grades. Hmm. Na mag-take ng PMA Entrance Examination this coming weekend. Mm-hmm. Sa Pampanga High School.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig na interesado po. Ayan po, ha. Meron pa pong exam na mangyayari po sa National High School sa San Fernando po, Pampanga. Tama po ba?
2: Ayan. Yes, sir.
1: Ito po ang pagkakataon na makapagsilbi sa bayan, di ba? Gawin po natin yung due diligence natin. At kung interesado ka, ano pang hinihintay mo, ipunin mo na lahat ng requirements. Sir, maraming maraming salamat po. And again, on behalf of GV99.1, we would like to thank you for your service at mabuhay po kayo. Sir, pwede-pwede po. Oo, oh, pwede-pwede po.
0: Pinabatay po namin pala si Police Colonel Dulay at saka si Sir Rivera ng Pampanga po.
1: Sir Dulay, familiar ang last name from?
0: PNP Class 2004, sir.
1: Oh, okay. Oh, I see. O yan, maraming salamat po. Ka-vibes, inaanyan na, muli po from the Armed Forces of the Philippines, inaanyayahan po ang mga ka-vibes natin na edad 17 hanggang 21, 21, no? Na at least senior high school graduate na gustong maging kadete ng PMA to exam dito sa papalapit nilang admission. Meron po ba kayong website na pwede nilang bisitahin for other details?
2: Meron po, sir.
1: Mm-hmm.
2: Yung nakalagay po dito, sir, yung QR code po.
1: Ah, ito, sir. Ito, yes, ito, ito, ito. Oh, sa mga interesado, ha, pwede nyo pong kontakin ang mga numerong ito. 0945-351-9757. Again, that's 0945-351-9757. Para naman sa hotline 074-442-5520. Para sa Facebook page, for more information, visit Facebook page, Philippine Military Academy. And they have, uy, Grabe ang PMA. Meron din silang X and Instagram. Oh. At PMA_CCAFP. And email address at ocapma@gmail.com. Again, maraming salamat po, sir. Thank you very much. And I'll see you on the next one. This has been your boy, DJ Benjamin. Para po sa nakikinig sa ating mga radyo, mapapanood nyo po ang live podcast na ito sa ating Facebook page. Para naman sa mga nanonood sa ating Facebook page, magpapaalam na muna po kami. At magbabalik tugtugan sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.1, your good vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron. Saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
13: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang-kita.
16: Ganado kaya malusog.
15: Kitang-kita.
16: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tike.
15: Kitang-kita.
17: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
15: Walang amboy. Kitang-kita.
16: Ang pangarap ng pamilya.
17: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
18: B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: minutes past the hour of 10. It's your boy DJ Benjamin. And we haven't read some of your message yet dahil meron tayo naging interview kanina. Oh, Philippine Military Academy, ha? Yung mga gusto maglingkod sa bayan. At maging kadete ng Philippine Military Academy. Ayan. Meron po silang upcoming na examination for Philippine Military Academy admission. For more information po, pwede po kayong pumunta sa kanilang Facebook page, Philippine Military Academy on Facebook. Sa X and Instagram, PMA_CCAFP. On their email address, acapma@gmail.com or ocapma@gmail.com. Nandiyan silang website, pma.edu.ph din yan. Check nyo lang. Sa pinakamalaking, isa sa mga pinakamalaking pribilehiyo ang mapasama, no? Sa mga kadete ng Philippine Military Academy. O, basa tayo ng mga mensahe ka, Vice. Pasensya na kung naiwan ko, ha? Ayun na ba to? Good morning po, DJ Benjamin. Soda Pop, request naman ako. Ayan ang sabi ni 3345. Soda Pop. Next message from 5599. Happy birthday sa Mrs. ko, Maricel Alamaga from Jeff. Thank you very much. Oh, welcome. Para kay Maricel Alamag, happy happy birthday at sa lahat na nagba-birthday ngayon. Happy happy birthday, Maricel. Sana umulan ng biyaya ngayong araw mo, ha? At kung sakaling mang may sobrang Shanghai at saka spaghetti, andito kami sa 4th floor PG building, ha? Shout out to 7969. Good morning po, DJ Benjamin. Paplay naman po ng All These Ladies ni BGYO. Got you. Play natin yan later on. Tambay-tambay mo lang. We have remaining 1 hour and 30 minutes on our program. So, kapit bisig lang. Subog pa rin po sa San Fernando, kasama po yung high school. Sa ating Facebook naman, sa mga nag-send ng mensahe sa ating Facebook account, basa rin tayo ng ating Facebook PMs. Wow! I feel good. Mm-hmm. I knew that I wouldn't. I feel good. Oh, heto na nga. So good. Loading. Kaya Mary and Jeanette Arico, happy happy listening. Looking forward to hear about my application. No? Send us an email on yourdriveradio@gmail.com. Okay, vibes, ha? Oh, ito na yung topic natin for today. Baka interesado ka. Kahapon, day 20 ng impeachment trial ng ating vice presidente na si Vice President Sara Duterte. Today is the 21st day of impeachment trial dyan sa Senado na nagsisilbing hukuman sa kanyang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. For our survey says question today, sa ika 21 21 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin mo ba ay nakakatulong ang mga paglilitis sa testimonya upang mas malinawan ng publiko sa mga aligasyon sa kanya? Eh. Ito yung branch take questions natin for today sa ating services. Sa day 21, sa pagharap ng iba't ibang testigo at pagtatanong sa kanila, sa tingin mo ba mas natutulungan itong malinawan ang mga Pilipino o mas naguguluhan sila? O personally, ikaw ka, Vibes, mas nalilinawan ka ba? Nakatutok ka sa impeachment trial, mas nalilinawan ka ba sa issue na kinakaharap ng Vice President ngayong iba't ibang testigo na ang humarap at in-interview? O mas lalo ka naguguluhan? Text mo ka, Vibes, 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-send na mensahe sa ating Facebook page. Search mo lang GV991. Marami ng iba't ibang testigo, may hostile witnesses, merong witness from the prosecution, from the defense.
1: So good! So good!
0: So, ang tanong ka, Vibes, 21 days out, it's the 21st day of the impeachment trial. This is scheduled for less than 100 days, 92 days if I'm not mistaken, no? That can extend kung hindi matatama lahat ng timeline. Nasa 21st day na tayo. Sa pag-iimbestiga ng mga sa pagtatanong sa mga testigo, mas nalilinawan ka ba sa issue ng Vice President Sara Duterte o mas naguguluhan ka?
1: I feel nice, the sugar and spice.
0: I feel... Oh, hintayin ko yung mga text niyo, ha.
1: Sugar and spice.
0: Pwede mo akong i-text sa aking text line 0908-516-4466 or send me a message on our Facebook page. Yeah. Sa ating Facebook page, GV991. Search nyo lang yan. Si paring Norberto nagsend na ng mensahe na namamahalan magmahal. Bakit ba ang mahal-mahal magmahal? Balik tugtugan sa inyo, number one good vibe station, a top hit music coming in hot from Adela 8LA, playing here GV99.1, your good vibes.

0: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by
1: Bygone. 100% knockdown.
2: Ega vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.

That was Up Dharma Down with the track All Playing Here at GV99.1. Okay, bilo lang. That was Tove Lo with her track Habits playing your GV99.1, your number one good vibe station. It's your boy DJ Benjamin. Kayo po yung nakikinig sa aming programang Brunch Takes. And dito tayo hanggang alas 12 ng tanghali ka vibes ha. At para sa ating Brunch Takes question for today. Okay, ito ho ah. We're talking about the impeachment trial of our Vice President Sal Duterte na ginaganap dyan sa Senado. No? Patuloy ring sinusubaybayan ng mga ka-vibes natin sa buong bansa ang impeachment trial ni Vice President Sal Duterte na umabot na sa 21st day scheduled for today. No? Ika-21 araw. Sa mga nagdaang pagdinig, ka-vibes, iba't ibang testigo at ebidensya na ang iniharap upang linawi ng mga aligasyon na kinakarap ng ating Vice Presidente. Kaya naman ito ang ating survey says question for today. Sa mga naganap na impeachment, ka-vibes, survey says question, mas malino na ba sa iyo ang mga aligasyon laban kay VP Sara Duterte? Oo o hindi? Pwede mong ipadalangin yung mga kasagutan sa aming mga numero 0968-516-4466. Again, 0908-516-4466. Again, for our services question, mas malino na ba sa'yo ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte? Oo, hindi. At bakit, no?

71669. Para po sa akin, absolutely na hindi. Absolutely na hindi. Sa totoo lang po, DJ, mas marami pa po akong tanong habang tumatagal ang trial. Naguguluhan po ako sa mga sinasabi nila. Sabi naman ni 4454, hindi pa rin ganun kalinaw para sa akin. Ang dami pa rin naririnig na testimonya. Pero minsan, magkakaiba rin po ang sinasabi ng bawat panig. Kaya mas gusto ko pong hintayin muna matapos ang buong impeachment trial bago ako musga. That's a very good mindset ka, Vibes, no? Shoutout sa'yo. Oh. Tama ka doon, no? Well, meron tayong mga ka-vibes na may decision na bago pa mangyaring impeachment trial. Oh. For some reason, meron na silang decision na paniniwalaan ba nila si maniniwala ba sila sa mga allegation against our vice president o hindi sila maniniwala. Bago pa ang impeachment trial, meron ng mga ka-vibes na buo na ang loob. Oh. Pero na-appreciate ko yung mga ganitong chat na alam mo yun, nakatutok pa rin sa impeachment trial na they are trying to be fair. Oh. Give chance sa prosecution at saka sa defense na patunayan yung mga ebidensya nila. At it's up to the defense naman na depensa ng sarili nila. Sabi naman ni pare kong Norberto, nag-send na mensahe sa atin. Ako po DJ, na lalabuan pa po ako. Parequest naman po ako ng mahalang magmahal. Gusto mo talaga to, no? Yung mahalang magmahal.

0: Next message from 5599. Happy birthday po sa Mrs. ko, si Maricel Alamag from Jeff. Maricel, happy happy birthday. Oh. Ulit-ulit naman. O yan na, again, Maricel, happy happy birthday. Sana bahain ka ng biyaya ngayon, hindi ng tubig ha. At again, kung sakaling may sobrang Shanghai at saka spaghetti, andito po kami sa 4th floor PG building. Oo, DJ, parang puzzle pieces na dahan-dahang nauhulog sa... Parang puzzle pieces na dahan-dahang nabubuo. Kailangan talagang himayin yung storya kasi ayaw ng kampo ni Vice President ikwento kung paano yung pamamalakad nila sa Confi Funds. Ang response naman ng defense dyan, eh, confidential nga in nature eh. Pero pag dating dun sa mga... testigo from the Armed Forces of the Philippines. According sa kanila, wala daw silang natanggap. Pero mayroon din namang angle na sinasabi na wala namang kayo dapat matanggap eh. Ikaw ka, Vibes, para sa'yo, saan naganap na 20, the first 20 days of the impeachment trial? Mas lumilinaw ba sa'yo yung mga paratang kay Vice President? Lumilinaw meaning lumilinaw na hindi totoo o lumilinaw na hindi totoo o hindi totoo. Yeah. Mas nalilinawan ka ba sa mga circumstances? Oo o hindi. We're not talking about the guilt, okay? Ang pinag-uusapan natin is, mas lumilinaw ba sa'yo? Kung ano ang mga paratang kay Vice President Sara Duterte. Again, meron tayong mga ka-vibes na buo na ang loob eh, bago pa dumating tong impeachment trial eh. Sabi ni 7016, good afternoon DJ Benjamin. Shout out naman po sa nanay ko. Birthday niya po bukas. Pangalan niya po ay Imelda Venson Pilios. Para po kay Imelda Venson Pilios, happy, happy birthday! Hindi ka pa mabulunan. Ayan ha. Pangalawang batin na ng birthday yan. Shout out po sa Pilios family listening all the way from Arayat. Sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan. Galing kami dyan ni Mrs. nung minsan. Nakaraang buwan, no? Napakaganda ng lugar nyo po. Napakapayapa. No? Sana makabalik kami. At saka sa mga tao tagyan sa mga taga-Arayat. Napakababait, no? Napaka-accommodating. Good morning, DJ Benjamin. Dami nagpa-birthday, ha? Si Mommy Pines na may similar favorite song katulad ng wife ko na Electric Love. Lock and loaded dyan, syempre. Shoutouts daw sa lahat ng Jivinians. Happy, happy listening. Ka-vibes, sa mga naganap na first 20 days ng trial, mas lumilinaw na ba sa iyo ang mga paratang sa ating Vice Presidenteng Sara Duterte sa kanyang impeachment trial dyan sa Senado? Oo, hindi. At bakit? Padnalan niyo po ang inyong mga kasagutan sa 0908-516-4466. Again, that's 0908-516-4466 or sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Magbabalik tugtugan po tayo makalipas ang ilang paalala. Dito po yan sa inyong number one good vibe station. Agad-agad, basa tayo ng mensahe. GV99.1, your good vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11 a.m.
2: This time check is brought to you by all new, best ever Enervon. Enervon Z+.
3: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing! New Alaksan Extra!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
10: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
11: Let's go, Lala!
10: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
15: Wait! Isa-isa lang mga kabay.
16: Huwag ka po maniwala dyan.
15: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
17: There any objection?
15: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
16: Oy, wait ha.
15: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take out!
18: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
19: Ako ni Agyong Gawa nita.
18: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
20: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Song from the Heart and Real Talk from 9 Degrees North sa kanilang awiting Mahal ng Magmahal playing here at GV99.1. Shoutouts to my dear friend Joaquin Santos, nakikinig siya ngayon. Puro technical lang ang defense, halata ang script ng Hostile Witness. Happy birthday naman kay Tita Pench, the coolest tatted tita in AC. Hi Tita Pench, ha, nakikinig ka ngayon. Opo. Follower niyo po ako for 10 years na sa Instagram. Paki-search po Benjamin. Baka meron kang gift sa mga long-time followers mo. Kaya kitang pangitiin. Oh, idol na idol ko to si Ipapangako sa iyo ang Bench Andanaro. Oh, follower ako since nasamba makikita 'yon. More than 10 years. Oh. Ikaw, Joaquin, ha? Kilala mo naman ako kay tita mo. All I had is a picture of her. Oh. Pinakuha ko pa sa asawa ko, nakita ko sa isang mall. MC Gale, happy listening. Malinaw na ba sa akin? Hindi pa nakaupo si Michael Powa sa kasalukuyan DJ Benjamin, kaya ala pa akong linaw para sa akin. O kasi si attorney Michael Powa, magwi-withdraw siya as one of the lawyers sa defense counsel ni Vice President Sal Duterte, kasi magte-take siya ng witness stand at bawal kasi yun sa rules. Oo, dapat non-partial ka. So dapat kung uupo si attorney Michael Powa, mapipilitan siyang umalis sa group of lawyers sa defense ni Vice President Sal Duterte. Kinikilig habang sa hirap. Hindi, dahil pareho silang may point, solid Duterte here. Sabi ni number? Mm-mm. Nawala. Sabi niya 2143. Oh. Patronage politics daw siya. Na-broadcast po sa radio na paulit-ulit. Sorry, hindi ko po na, di pa po magpapabati. Hindi, joke lang. Okay lang yan. O naman, Jeff. Basta ikaw. Tsaka yung Shanghai ko, ha? Okay lang yan, Jeff. Paulit-ulit natin batiin. Again, happy birthday kay Ma'am Maricel Alamag. Happy birthday po sa inyo. Huwag kang magsusura sa akin, Jeff. Mahirap ako may offend. DJ, sa akin matagal nang malinaw na guilty 2 years ago pa lang sa mga naging Congress hearing, di na maipaliwanag mga voucher at yung mga verbal na banta na ginawa niya online. Di gawain yun ng professional public servant. Charles Mitron. So para sa iyo, Charles Mitron, meron ka ng desisyon bago pa nagkaroon ng hearing? Ganun ba? Kasi para daw kay Charles Mitron, dun pa lang sa Congress, meron na siyang desisyon. Mami Pines, may pabati din. Kay Jason Licaros, Jackie. Am I pronouncing the last name right? Tama ba yung basa ko, Mami Pines? Jackie o Hake? Basta kay Jason Licaros, happy birthday sa'yo. Gusto kong malaman mong love na love ka ng mama mo. Pare-pareho lang sila, DJ. Alam na po natin yung ginagawa. Hindi ko po alam bakit marami pa rin taong naloloko. Siyempre po, ang administrasyon gagawin ng lahat para hindi makatakbo si Vice President Sara sa 2028 kasi babawian sila. At si Vice President Sara naman gagawin ng lahat para makatakbo sa 2028 para makapaghiganti. Ganun lang naman po yan. 11:16 oras lang sa buong Pilipinas ka, vibes. This next song is a topic music from the past. This song goes out to Mami Pines. And on the background, we have the 9 Degrees North, Mahal ang Magmahal. This song goes out to Paring Norberto. Balik tugtugan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.1, your good vibes.
1: Your good vibes. GV99.1.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

You know, this song is a bit nostalgic for me. Whenever I hear this song, there are memories flashing back when I was still young. Saturday morning after Friday night party, where all my friends still on their party clothes, but incapacitated na kaigana. Wala, lasing na. Isang inabutan ng antok doon na matutulog. Noon pa yan, nung batch ko pa yan. Nung 19... Alaman 28 time all over the Philippines, Kavayats. Maraming salamat po sa lahat ang nagpadala ng kanilang mga mensahe. Ito po yung services question natin for today. Para sa iyo, Kavibes, sa mga nagdaan na impeachment trial, no? Ngayon nasa 21st date na tayo. Mas nagiging mas malinaw ba sa iyo ang mga allegasyon laban kay Vice President Sara? Oo o hindi? At bakit? We're not talking about the guilt, ha? O naiintindihan ba kung anong binibintang sa kanya? Oo o hindi? Parang Norberto, sabi niya, salamat po DJ, kapag po siguro may budget na sa panliligaw ko, iba na ang team song ko. Too much love will kill you na. Well, I'm praying that someday, darating yung araw na yan, na magpapalit ng team song mo na Too Much Love Will Kill You. Pharmacy addict hit a Wall Street traffic to the car. Pero alam mo ba, parang Norberto, too much love is masakit din sa bulsa. Crash on the floor, catch the ZZZ. Pop in the polar opposite to NZT. Hip hop in the propaganda, say they pop in pills opposite to NZT. Did my main man. The nights you won't remember. Para po sa akin, DJ, medyo mas malinaw na. Hindi ganun kalinaw. Ano ba talaga? Ang dami kasing naririnig na testimonya, pero minsan magkakaiba rin. Siguro mas kailangan pa ng mas maraming ebidensya para rin po yan sa taong bayan. Kaya sabi ni 2001, alas 11 medya ng umaga, 11:30 time all over the Philippines. Good vibes tugtugan, tuloy-tuloy yan sa inyong number one good vibes station. We have a few more messages on our Facebook page. Basahin ko na to bago tayo magbalik tugtugan. Si Onyeng sending us a message via Facebook. Impeachment, meron pa? Ah, talaga? Focus kasi ako sa bahat, tumutulong nagpapak DJ Benjamin. So thank you very much for your service, Onyeng, ha. Pag meron tayong ganyan, hindi na natin kailangan i-flex sa Facebook, no? Tulong talaga tayo. Lalo pag nakakaluwag-luwag. So, Onyeng, kumumbinsi ka pa ng mas maraming tao na tumulong sa mga kasalanta ng bala. Lalo sa mga kabalin, ano? Kawawa naman talaga yung mga kabalin natin na nasa low-lying areas. Iba muna ang focus, no, Onyeng? Pagtulong muna. Balik tugtugan, 11:31, DJ Benjamin on your number one good vibe station. Here's Childish Gambino sa kanyang awiting Sober, playing here with GV 99.1. Your good vibes.

Moonlight over Paris, rendition of Paolo Santos, playing here on your number one Good Vibes Station, GV99.1. It's 11:53 in the morning, Kavibes. 7 minutes remaining before noon. Second day of September. Ang bilis, no? September na kaagad. Talaga. Okay, sarap sa ilalim na. Narinig nyo na si Jose Marichan. Akan, kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Siyempre, tuloy-tuloy na rin yan yung mga Christmas song sa iba't ibang mall, sa mga park. Shoutout to Gail Santos, sending us a message via Facebook. Malinaw man o hindi ang impeachment DJ Benjamin ang sa akin lang. Kailan ang collab nyo ni DJ Nice? Hello pala sa anak ko na si Migoy. Naka-off muna sa gadget. Friday muna kayo magkikita ng gadget mo, nak. Oh, Migoy, makikinig na mabuti kay daddy, ha? Love na love ka nyan. At para sa kapakanan mo yan, nak. Ang galing naman ni Gail, oh. Naka-break sa gadget ang anak, ano? Why have to spend more time with, you know, talk to your parents, talk to your kids. Isang dilema yan ng mga magulang eh. Kasi pag pinanood mo or binigyan mo ng gadget yung bata, madali siyang patahimikin eh, di ba? Uupo lang yan sa tabi, hindi siya masyadong magliliko. You can do your work, maglinis ng bahay. Pero kung tatanggalin mo ang gadget, you know, kailangan mo kasi magbigay ng alternative. Kung hindi siya magga-gadget, no? Eh dapat, meron siyang ibang bagay na gagawin. Maybe drawing or building blocks or play with other kids. Oh, maganda yung ganyan, no? Ang ganda ng ganyang mindset, Gail, na may break din. Hindi palaging, ano, hindi palaging gadget lang. Oh, kasi sa mga millennials dyan, ang libangan dati, hindi gadget eh. Holen, no? Jolen, Chato, postcard. Anong tawag sa postcard sa inyo? Text? Kung marunong ka magbila ng byte 2 sa tsaka ng maitsa, yan. Legit kang batang 90s. Boss namin talaga ang mabait, DJ Benjamin. Hindi niya na pinapapost sa social media ang pagtulong. Saka hindi niya na sinasabi pangalan sa mga taon. Ang sinasabi lang niya kami po ang Team Lakbay. Shoutout pala sa mga nagluluto ng ulam at kanin para sa ipamimigay namin kay Sir McCoy, kay Andrew, kay Mami Riza, and kay Ma'am Chet. Thanks, DJ Benjamin. Sa buong team niya, maraming salamat sa pagtulong sa mga kababayan natin. Ito ang pagiging miyembro ng isang society, contributing member of the society. Onyeng Pascual at saka kay Sir McCoy, Andrew, Ma'am Riza, at saka Ma'am Chet. Maraming salamat po, no.

Wouldn't it be nice to break free? If you're stuck in North Luzon Expressway, no? Isa kayo sa mga stuck sa North Luzon Expressway today. And hopefully you're keeping us in the background. Hopefully we're here to make you feel good. We're making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Good vibes, spice, and everything nice. This is DJ Nice. And DJ nyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice for Isn't It Nice? At magkakasama tayo until 3 p.m. today. Ang hirap magbawas-bawas ng spice eh. Diba? Nasa punto ngayon mga tao, hirap-hirap magbawas ng spice. Of spice, hi. Shoutouts natin ulit si DJ Amir. On the go pa rin sila, laging making their rounds na pa-outreach, no? Mga outreach program nila sa kanilang departamento dyan sa Mabalacat. Ayan, and keeping us in the background, maya-maya, babatiin ko rin yung iyong mga kasama. Be nice to break free, no? Kung sakaling naranasan nyo yan, meron kayong kwentong tula, okay, kwento nyo naman sa manok. Isa yan sa ating mga topics for today. Baka meron kang kwentong tulaok. Diba? Sumikat talaga yung tulaok. San Simon, Pampanga, nakilala na ng buong Pilipinas. Ayan. Dami kasi tayong kwentong tulaok. Ikwento natin yan sa manok. Yung mga tumagal dyan ng 12 hours, natuto ng mga Pampangan. Meron yung mga nagkapamilya na sila, nakapangasawa na sila. Yan sa index, di ba dinadaan na lang natin sa kalokohan? Parang isa yan sa mga survival instincts natin, yung mga kalokohan. Okay lang yan kung pang-distress yan sa inyo. And then I'd say that's a survival instinct, di ba? Kung madi-distress tayo, that's good for our mental health. And it will also help us physically kasi mind over matter, di ba? So kung ikaw ay may kwentong tulaok, tama ba tulaok? Yun yung lugar eh. Ikwento natin yan sa manok. Maya-maya. Ano nang nangyari? Ano na yung mga nagawa mo? Kasi merong umalis ng Porak August 31. Oh, dumating siya sa Maynila September 1 na. Kaya padala nyo na yung mga kwento nyong tulaok. At ikwento natin sa manok. 0967-069-5768 0908-516-4466. Dahil lagi tayong tumatak. Lagi nakikilala yung Pilipinas sa mga ganyan. At 12 hours ka dun sa ano, major expressway. 12 hours, you're stuck there. Yun na ba yung tops or mayroong 24 hours? Kasi may nakapangasawa na, may nakapag... Diba? Oh, bago ko pag-usapan ang circle. Oh, yung circle nating spicy. Doon muna tayo sa circle natin na talagang nakaka-good vibes lalo na sa kung kayo'y gutom na, pwedeng-pwede tayo magpa-deliver gamit ang inyong phone, you know, your delivery app ng Delish Cheese Dough Pizza. Pampabawas yan ng spice. Pampabawas ng stress yan. As low as 229 pesos, they're open for franchise. They'll be opening for franchise again soon. So let's stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates.

Eh, sinin-zone lang daw siya ni Ryan. So apparently, kaya daw siya sinin-zone ni Ryan. Parang feeling ni Ryan wala siyang pag-asa. Something like that. Pero sa kasalukuyan, nananatiling magkaibigan ng dalawa. No? Naka-move on na sila sa kanika nilang buhay kung saan masaya ang may pamilya na si... Masaya na siya, no? Si Yeng at may pamilya na siya. Kasamang asawang si Yan Asuncion. So ikaw, ano ang totga mo? Ano or sino? No, it can be like, dapat hindi ka ganito ngayon. Wala sa iyo eh, yung oportunidad or yung hindi pwede ganun or hindi pwede maging kayo ganun. And I did mention medyo extra hyper lang tayo today, so nag-iingat din ako sa pagbalik natin sa Spice, lalo na mas matapang pa tayo sa sangkaterbang kape na ininom natin today kasi walang tao sa opisina, kaya feeling matapang tayo today. Walang tao dito, si DJ Chance lang. Oh, makasumobra-sobra yung spice natin. Kaya dun muna tayo, dito muna tayo sa ating nice. At balo nyo ka vibes, eko. Diyan nga akong kape, no? Energize ko nung buri yung nga balo nung bakit. Makiramdam ka pa sis. Para ka rin super mama, busy working woman na todo. Kayad ka lupa ko. Pota, papansinan nyo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Aliya, basta-basta ordinaryong multivitamin sing sagot ken. Pota, iron deficiency anemia na yan. Emo pa boreng, mitawlika ka rin peka masanting a moments keng bie. Pilian me ing hemorrhate FA, uling at tinyang 60 milligrams of iron. Recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 istong sapat ako kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asakto keng dayang Pinoy. At sa saop, bang mibalik, kekang sigan, at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, inke kayong full potential at pati inke kayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA, ing blood vitamin na sa saop makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab, quality yan. Kaya ka vibes! Summer after high school when we first met. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor. And climb to the roof. Sino ang the one that got away mo, and if you could restart your life, hindi na ba siya mag-get away? This is GB 99.1. Your good vibes.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GB 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Magandang araw sa inyo mga ka-vibes. Sabi ng iba, pagdating sa gamot, basta nabigyan na ng certification, okay na yon. Tama naman na dapat certified. Pero alam nyo ba, marami pang paraan para masigurong quality talaga ang produkto? Parang sa paghahanap lang ng asawa, di pwedeng pasado lang sa iisa. May standards tayo. Kailangan pasado sa nanay, tatay, best friend, ate, kuya, tito, tita mo, bago sabihin na siya na yung the one. Ganun din dapat sa gamot. Sa Unilab, may certification na, pero marami pang ginagawa na test para siguradong tama ang sukat, dami at epekto ng bawat gamot. At para consistent ang quality, dumadaan pa ito sa 3 rounds ng process validation. Ibig sabihin, 3 beses na bine-verify kung consistent ang paggawa ng gamot. Kung isa sa 3 beses hindi pumasa, uulit ang proseso. Talagang hindi pwede ang pwede na. Kaya tandaan, huwag makontento sa kung ano-anong gamot kasi di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: This song is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na! Bye.

0: tuned into your number one good vibe station, GV 99.1. Yan, meron lang tayong inayos behind the scenes. And just like that, merienda time na. So, isang nakaka-good vibes na maishashare natin sa pag-merienda mo lang, no? Nag-takeout ka lang. Eh, pwede ka manalo ng 100,000 pesos in cash and a lot of consolation prizes. Up for grabs, ha, if you take out. O, via takeout mo ito dahil you need to collect the stamps sa iyong pinakamalapit na Delish Cheese Dough Pizza Branch. And you can follow the page ng Delish Cheese Dough Pizza for the full mechanics on how you can win that 100,000 pesos and other, a lot of consolation prizes. So, maaga nilang pamasko sa atin yan. Isang regalo ng pag-asa. Ika nga nakadampen sa Pampanga itong sitwasyon natin ngayon, no? Yung tuloy-tuloy na habagat. Baka karamihan sa atin ay hindi pa ramdam si Jose Marichan. Pero pinatugtog na ni DJ Benjamin. Hindi niya kasi masyado nararamdaman dito sa Angeles eh. Kasi it'll hit different talaga pag ikaw na yung lumulusob, di ba? Ikaw na yung lumulusob sa baha, pumasok na sa bahay ninyo, or apektado na yung place of business ninyo, hindi kayo makapagbukas. Pero antayin pa ba natin doon sa punto na yun, na dito na, abot na dito, kung umabot na dito sa Angeles na hindi na naagapan yan, naku, paano naman tayo doon sa pababa? San Fernando pababa, di ba? Well, hindi naman nakakatawa yun, pero napindot natin ka vibes. O, parang survival instinct natin yung patawa, pati yung tulaok story natin, di ba? Parang ginawa na lang patawa. Nagdala-dalang daw ng batsa. Meron na nga nagsari-sari store dyan eh. Bumili ba kayo sa sari-sari store? Diba? May nagtayo na, sa sobrang tagal ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway, gawa ng pagbaha, no, sa San Simon, eh, may nag-ano, sari-sari store na, na parang somewhere there, na sa taas dyan. Oo. Hanapin natin yun. But I don't really need to know. So, sa mga gustong humabol, no, usaping totga, oh, the one that got away, whether it's a person or anything in your life, an event in your life na na-miss mo, baka opportunity na-miss mo, may nag-alok sa'yo mag-abroad, na, pinili mo yung Pilipinas, ganun. Ang masasabi naman ni Gail, hindi raw niya pansin na hindi niya tinitingnan yung mga suot-suot ng mga politiko. Pero tingin niya ang isa ring nakasama sa atin, no, yung sikulong ito at yung nakasama dito sa ating climate crisis ay yung ine-enable ng mga gobyerno ang mga activities na nakakasira sa kalikasan for the sake of profit. Yan, tulad ng mga quarrying. Ano pa ba? Diba? Kaya hirap na hirap noon si Ma'am Gina Lopez. So ngayon natin, parang it's payback time. Ganon. Ayan. Kaya nga, usaping ikot-ikot tayo today. And here we start naman ni, ano, no, no, ni DJ Chance kanina. Yung ating internet. But there are many ways for you to tune in to GV 99.1. If you have Signal TV channel 306, 24/7 din tayo dyan. Aside from keeping us in the background sa inyong radyo, 99.1. And as long as you have stable Wi-Fi or data, you can tune in anytime, anywhere by downloading Mixler, Radio Garden, your radio streaming apps, your major radio streaming apps. All you need to do is search GV99.1 and you can also visit www.mixlr.com/GV-991. Oh. Ang sabi naman ni Onyeng, meron siyang contribution dun sa Totga, no? Kasi trending ngayon si Yeng Constantino at si Ryan Bang, no? Namuntikan na, pero happily married naman na si Yeng, no? Sino na yung muntikan mo? Sino or ano? Oh, sabi niya, wala siyang muntikan at hindi niya naiisip yun dahil hindi niya pagpapalit ang asawa niya. Dahil meron na silang tatlong anak at nakikinig siya. Ayaw raw niya matulog sa labas. A quick time check, Kavibes, before we play our next song.
1: 2:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
0: Ang masasabi naman ni Bien ay... Kaya tayo pa ulit-ulit yung cycle ay patuloy nating nire-recycle. Nating, alam na natin korap yung ganun. Ay baboto pa rin, ay re-recycle pa rin natin. Kaya bigla ko naalala before, no? Tuesday, kasagsagan nung flood control natin. Namimili tayo. Korap na maraming ginagawa versus hindi korap pero walang ginagawa. Alam niyo bang that time nanalo yung korap na walang ginagawa? So I guess yan yung tinatawag nating cognitive dissonance na ina-analyze kasi ng mga psychologists eh, no? Kung bakit tayo ganito, ikot-ikot. Kasi raw yung mindset natin, lahat namang korap, eh ito tumutulong. Ganon. Parang we make excuses for our, kung sino yung idol natin, siguro yung napupusuan natin. Isa raw yung rason. Pero hindi naman natin sinasabi na tayo ay perfect. Siyempre may contribution din tayo sa ating mga nararanasan. So here's Jamie Miller with Here's Your Perfect on GV 99.1, Your Good Vibes.

You're tuned in to your number one good vibe station, GV99.1. At sa mga nakakaranas pa rin ng pagbaha, no, na pumasok na sa kanika nilang tahanan, salamat at tayo umuwi pa rin sa ating tahanan sa radyo. Walang iba kundi GV99.1, your good vibes.

Ano nga ni Norberto eh, DJ Nice Cafe ka ba? Ikaw kasi ang nagpapatibok ng aking puso. At least tibok, hindi ka ba, diba? Hindi lang ako sure dun sa tanong mo about sa Panor. Bukod sa marami nang natuturo magkapampangan, may mga nakapag-asawa na sa tagal nila sa North Luzon Expressway. Syempre, a lot of Filipinos are calling for the waiving of toll fees. Diba? Merong nagkapamilya na raw sa bus sa sobrang tagal. Sabi ni Zepol, ito yung mga kalokohan lang ito, no? Kasi you know how we deal with challenges, no? Yung mga obstacles. Gusto natin tumawa. Oh, pumasok siyang August, lumabas September. Oh, ito namang nagkatuluyan, yung tatay niya at kapampangan, yung nanay, Liga Benguet. Oh, nung nakalabas na sila, meron na silang anak na kapapambenggo. Kapampangwet. O ba yan? Nagkanda bulol-bulo na tayo. At sa haba ng traffic, no? Ano yung kwento mong tula? O kasi kukwento natin sa manok. Di ba yung manok ng itlog na? Hindi lang yan. Yung itlog naging ebon na. Tagal niya sa San Simon, natuto na siya magkapampangan. Hindi lang itlog yun na pangitlog, ebon na. Ayan, meron din nga na natuto si Mark. Natuto daw siya. Si Mark JV, ito sabi niya, may natutunan na siya kapampangan. Wah! Yun lang natutunan niya. Medyo nahuli siya ng very, very light. Nagsimula ang lahat. Pumasok siya ng tag-ulan sa North Luzon Expressway. Nung nakalabas siya, Christmas na. Sabay nagtagpo. Kasi ngayon, di pa natin feel na. Uy, ito ah, pa-double check ko. Kasi screening shot ko itong sa transport. No? Ayokong like i-announce agad-agad eh. Screening shot ko ito ah. Verified fan page ng Department of Transportation Philippines. Verify natin ka-vibes ha, itong libreng toll sa mga sasakyan mula NLEX Pulilan, San Fernando at vice versa simula ngayong araw. Kaya screening shot ko na, it's a verified fan page ha, Department of Transportation Philippines. Can we double check on that? Kasi wala akong kwentong tulaok. Pero directly affected kami ha, kasi I still have one about to graduate university. So sumakto pa siya na mag-internship siya sa Maynila. So, ayan. It wasn't as bad kahapon. Parang like 4 hours yata yung sa kanya. Kasi parang not as bad as like 12. Yung mga ganon. Pero yun, it's getting closer to home. No? Ramdam na natin yung mga direktang epekto nito. Masasabi ni 9505, no? Shout out sa aking kasama na si Clarence Manalo at ang aking misis na si Camille Pamintuan from Mabalak at Pampanga na nakikinig sa radyo habang nasa biyahe. To JC De La Cruz ng Mabalak at Pampanga, proud kapampangan here dahil basta kapampangan, manyaman. Uy, speaking of Manyaman ha, speaking of proud kapampangan Manyaman, huwag nating kalimutang magpasalubong ng Delish Cheese Dough Pizza. Ayan, kung nandiyan kayo sa Mabalacat, sure ako makakabili ka sa branch na yan. Double check natin ha, kasi yung kami, directly, Family Bizarrado, maraming nakakaranas niyan ngayon. Kaya hindi natin ramdam ang Burmans, hindi natin ramdam ang Pasko, karamihan, no? Lalo na yung sa mga lower-lying areas. So once again, no, para maka-avail kayo nung kanilang paraffle. No, it's actually collecting stamps and you can win 100,000 pesos in cash.
Lagi sila nakaka-good vibes at positibo. No, yan ang kailangan natin ngayon. A quick time check ka, vibes! Teka lang ka, vibes ah.

Si Z Miranda, hinahanap niya yung mga resibo ng substandard at ghost projects. Akala natin iisa-isahin yan. No, wag naman sana tayong ginagawang uto-uto. Nasaan na po yung mga resibo? Paano na po yung breakdown ng mga yan? Ano na pong nangyari dyan? Si Jel Cunana naman, bumabaha pa ulit-ulit ng baha. Tara, dito kayo sa Angeles, sabi niya. Diba? Sa Angeles, mabalakad ngayon. Ramdam nyo na rin, di ba? Meron na. Yung mga malapit sa Sapa, si James Carlo. Oh. Sabi naman ni Link, natakot na yung mga investors. Kaya ang ating dolyares ay lugmok na, it's an all-time low. Kasi nakikilala tayo yan, yung mga ganyan. Yung mga record na nababreak natin, ayan, 12 hours, walang galawan, major expressway. Ang sabi ni Norberto, kaya walang resibo, mga substandard at gold. Ghost projects, nagka-liquidation na, napunta lahat sa baha. Bukod kay Mayor, bukod kay Vico, sino yung todga mo na hindi natatakbo? Eh, ano oras na ka-vibes ha? Tayo magpapaalam na? Good vibes! Hindi, panahon ay tumatakbo. Hindi natin gusto ito para sa ating mga apo. Pagbabago ay nasa kamay ko at nasa kamay mo. Pero kung watak-watak tayo, hindi tayo hawak kamay. Patuloy silang kaban ng bayan ay ilulustay. At walang iaangat ang kalidad ng ating buhay. Here's Ian Constantino with Hawak Kamay. This has been DJ Nice na maraming spice on GV 99.1. Your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Melly Francis.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space. Mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
16: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

anytime, anywhere. This is GV99.1, your key vibe. Yes, hello, hello! It's a rainy Wednesday to each and everyone. What's new? Ano nga ba, diba? May bago ba kung hindi uulan? Nakakaloka naman. Umulan, umaraw. Pero patuloy pa rin magbibigay ng saya ang GV99.1 sa inyo mga ka-vibes. Ako ang makakasama nyo ngayon. It's me, DJ Dada. Ang inyong masyurap na DJ. The real me. The real masyurap. The real mapambitin. Siyempre, dito naman yan sa programang Dada and the Wellness and Fitness. At ayun mga ka-vibes, sa tatlong oras po tayo magsasama-sama dito simula alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. At kahit maulan mga ka-vibes, ay talaga naman dapat ninyo akong samahan. Hindi sa pag-swimming sa baha, diba? Kung hindi, dito lang sa radyo. Hoy, kamusta naman yung mga ka-vibes natin na nabaha? Hello sa inyo. Kamusta naman ang lagay ninyo dyan? Kung nasaan lugar man kayo at gusto nyo magbigay ng ulat sa amin o update sa amin, feel free and don't be shy. And don't be scared, of course. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At ingat-ingat mga ka-vibes ha, huwag basta-basta lulusong sa baha at huwag basta-basta magsiswimming sa baha. Kasi hindi natin alam kung saan nang gagaling talaga yung tubig na yan. Hindi malinis yan para pagswimmingan ninyo. Kasi hindi nyo naiiwasan na meron kayong kaunting tubig na naiinom at nalulunok ganun. So hindi po safe ang tubig baha kung nasa ang lugar man po kayo mga ka-vibes. Hindi po yung swimming pool or beach. Kaloka yarn. At syempre, kung may mga sugat kayo, huwag niyong ilusog yan sa baha. Baka ma-infection yan. Kasi, yung tubig na yan, halu-halo na yan. May mga dumi ng hayop. Meron pa nga dumi ng tao eh. O, diba? O, lalo na yung dumi ng or ihi ng daga, mga ka-vibes. Isa yan sa pinakadelikadong bakterya na dadapo sa ating katawan. It's already 6:35 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. And today, it's September 2, 2026. Oh my God!

0: verse month. Ber months na nga talaga mga ka-vibes. Wala nang kawala. Pero ayun! Kahit na lubog pa rin ang mga ibang lugar ngayong ber months. At nakikita ko naman sa social media na kahit ganito ang sitwasyon mga ka-vibes, ay mga nakangiti pa rin sila sa kanilang mga mukha, mga labi. Pero that doesn't mean na hindi nila nararamdaman na kung anong meron tayo ngayon sa ating lugar, ba? Diba? Especially dyan or dito sa Pampanga. Na yung mga ibang lugar, hindi naman talaga binabaha. Pero ngayon, grabe yung baha. At sa mga iba't ibang lugar, Bulacan, Manila, or kahit saang manlupalot ng Pilipinas. Ingat-ingat po kayo mga ka-vibes. Matatapos din ang problema kung ano yung hinaharap natin sa kasalukuyan. O, alam nyo na sa susunod, ha? Kung sino yung dapat na tamang iboto. Pero, alam mo, kahit sino pa yung mga nakaluklok, nasa tao din naman kasi yung gawa. Diba? Disiplina! Kung hindi mo kayang disiplinahin ang iyong bansa o ang ating bansa, wala pa rin talaga. Kaya huwag nyo isisi sa lahat. Huwag nyo isisi sa, malaking factor yung government talaga, yung mga nakaluklok. Pero huwag naman lahat. Isipin din natin yung mga pagkakamali na desisyon na nagawa natin. Alam nyo yun. Huwag tayo magmalinis, ganon. Eto ha. Nobody's perfect. Lahat tayo may mga imperfections. So, kaya ingatan nyo na lang yung mga sarili nyo mga ka-vibes. Alam nyo, imbis na magdadadada kayo sa mga opisyales o ano man yan, unahin nyo na munang ayusin yung mga bahay nyo na nabaha, ganun. Kasi kahit anong dada pa natin, kahit na marinig tayo, wala pa rin naman talaga tayong magagawa. O hindi naman talaga tayo papakinggan. Kaya focus na lang tayo sa mga buhay-buhay natin, ganon. At ito na mga ka-vibes! Kung meron kayong gustong i-share sa amin, balita sa inyong mga lugar, pwede nyo yan i-share sa aming social media accounts. Facebook, TikTok, X, and Instagram mga ka-vibes. Just simply search as GV991. Ayan, active naman kami sa aming social media platforms mga ka-vibes. So don't be shy na mag-message or mag-share ng inyong mga ulat. O mga balita kung nasa ang lugar man kayo. At syempre, yung topic natin ngayon, mga ka-boys, ano pa nga bang pag-uusapan natin? Ang ating kalusugan. Kailangan natin inigatan ang kalusugan natin, mga ka-boys, lalo na sa mga panahon ngayon. Kaya mamaya, magbibigay ako sa inyo ng mga tips or suggestion or advices. Basta keep it locked lamang dito sa GV99.1 at sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness mga ka-vibes. Huwag na huwag kayo maglilipat ng istasyon dahil siguradong may matututunan kayo dito at siguradong makaka-realize kayo na alam mo yun, dapat pala hindi ko na kinain yung ganitong pagkain, ganon, di ba? Health is wealth mga ka-vibes. So, huwag pabayaan ang health. At syempre, huwag din pabayaan ang bulsa. Huwag tipirin ang sarili. Lalo na pagdating sa pagkain. Pero dapat syempre, kung kagastos ka na rin naman sa pagkain, dapat yung healthy foods na ang bilhin ninyo mga ka-vibes. Anyway mga ka-vibes, before we go back sa ating mga commercials and good music. GV shout out kay Celine Hoxon Lampa. Nagkikinig sila ngayon, hindi ko alam kung saan sila papunta. Oo, 'di ba? Ayan, fresh from Abu Dhabi. Abu Dhabi ba o Dubai? Basta yun, galing ibang bansa. Uy, see you soon. Ingat-ingat sa biyahe. Alay na nga mga ka-vibes. Pwede magbabalik commercial. My name is DJ Dada. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. Only here on GV99.1. Your K-5. At ang oras natin sa buong Pilipinas.
1: 6:40 p.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
4: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. It's a belly

That was Anobia by Adi, and you're still tuning in only here on GV 99.1 your K5s, 7:30 PM on the clock sa buong Pilipinas. And my name is DJ Dada. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. Anyway mga ka-vibes, sobrang bilis ng oras. Sa kalain mo yon ay mahigit isang oras tayong nawala, nagpatugtog at nakinig na magagandang musika, diba? At sana na-enjoy nyo ang ating music mga kabay, sa mga mellow music natin. Like, you know, it's a Wednesday and nakikisabay lamang tayo sa panahon, diba? Maulan na panahon. Pero huwag kayong masyadong mag-senti sa tabi-tabi. Huy! Kung nga ikay ay na-broken, ay, move on ka na! Diba? Keep moving forward. Huwag kang magpapalunod sa lungkot. Huwag kang maglulugmok dyan sa tabi-tabi dahil lang sa lungkot, mga ka-vibes. Yes! Alam ko, sa una masakit. Pero unti-unti matatanggap din natin yan, diba? Unti-unti makakabangon din tayo. Pero kung ayaw mong mag-move on and move forward, decision mo na yan. Cheers! Bahala ka na dyan! Charing lang! So ayan mga kabay, so once again, kung gusto po ninyo makisama sa ating programa, gusto nyong pabate, mag-request ng song, go, go, go, feel free to text us or to call us 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At ito nga mga ka-vibes, meron akong ibibigay na katanungan sa inyong lahat before we proceed to our topic for tonight. And it's all about health mga ka-vibes, it's all about healthy foods, healthy living, or whatsoever na about sa kalusugan, diba? Ito yung ibibigay ko na katanungan sa inyo mga ka-vibes. Ano-ano ang mga Filipino merienda na nakaka-fatty liver? So, may alam ba kayo or may idea ba kayo na Filipino merienda na nakaka-fatty liver? So, kung mayroon kayong idea or may alam kayo mga ka-vibes, you can share your thoughts, you can share your insights at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And mga ka-vibes, meron din tayong MixLR ha. Yes, we are active on our MixLR. Just simply search as a GV991. Mapapakinggan na yan kahit saang lupalot kayo ng mundo mga ka-vibes. Yes, all over the world. Mapapakinggan na ang GV99.1 using your MixLR. And also mga ka-vibes, you can comment on our MixLR. Yes, pwede kayo mag-comment dyan. At mababasa natin yan live sa ating programa mga ka-vibes. Kaya go, go, go na.

0: Okay, sumagot na nga sa ating question tonight, mga ka-vibes. Grabe ng active naman nito. Hey! Hindi siya nagpakilala kung sino siya, pero ang sagot niya dun sa tanong natin, ano-ano ang Filipino merienda na nakaka-fatty liver? So, ang sabi ng ating texter, pansit canton, tas palaman sa pandesal. Carbs versus carbs ang atake. Ay! Pukuha mo yan! Actually, yan yung top 1 ko talaga. Oo. Kasi ang sarap niyan, di ba? Lalo na sa ano, sa yan, tag-ulan, ganyan. Okay, basta merienda pagkatapos ng trabaho mo. Yung gagaling ka ng 8 to 5 p.m. na trabaho. Tapos pag uwi mo, magbimerienda ka, magluluto ka ng pansit canton. At ipapalaman mo sa tinapay o kaya sa pandesal na mainit. Ay! Perfect kaayo! Talaga naman, busog-lusog. Pero busog din ang fatty liver. Ayun, mga ka-vibes. Medyo iwas-iwasan po natin na magkakakain ng mga noodles sa pansit canton. At ipapalaman mo sa tinapay talaga. Oo. Lalo na sa pandesal. Sabi nga ng texter natin, carbs versus carbs. So, ay! Kuwang-kuwa mo ang ating top 1. In fairness naman! Mag-share din ako sa inyo. Sige, para naman hindi lang kayo ang sasagot. Pero again, kung meron kayong alam, huwag kayong mahihiyang sumagot sa atin, okay? So, dito, ang sabi dito, some Filipino merienda can contribute to fatty liver when eaten frequently or in a large portions, especially those high in added sugar, refined carbohydrates, saturated fat, and calories. They don't automatically cause a fatty liver by themselves. Ito mga ka-vibes, kung talaga madalas mo talagang itong kinakain, ay, patay ang liver mo. At patay ang, ano mo yun, yung fatty liver. Actually, yung mga kaidaran ko na to, yung mga kaibigan ko, minsan pag inaaya ko sila mag-samgyupsal, o kaya naman pag inaaya ko silang uminom, ganyan, di ba? Palagi nilang reason na mataas ang fatty liver nila. O, di ba? Patay kaayo. Kasi ako, like, alam mo yun, na ako, kumakain ako ng mga gano'y mga noodles or like samgyupsal, pero hindi naman yan madalas. Pero yung alak, madalas. Yung alak, madalas. Like every day or every other day, like last night. Nag-one-on-one kami ng fiancé, di ba? Gravity, hindi naman maaalis yan, mga ka-vibes. Pero syempre, huwag abusuhin ang katawan. Like us, nagpapahinga naman kami ng 2 araw, 3 araw, ganyan. Pero hindi na yan aabot ng 1 week. Kasi parang hindi na kami makakahinga kung wala tayong alcohol sa katawan. Gravity! So, huwag nyo kaming tularan, mga ka-vibes. Kami naman kasi, kaya na ano namin yun, mga ka-vibes. We're active when it comes to exercise. Like, nag-gym kami. And active din naman kami sa any activities, everyday activities. Kahit na unemployed talaga kami pareha. Charing! Ayan, active naman kami, mga ka-vibes. Especially talaga, ano yan, na yung pag-exercise, yung pag-gym. Kasi nab-burn yung mga alcohol, yung mga kinain na mga katawan natin, mga ka-vibes. So, sinasabayan naman namin siya, sinasabayan namin na ng proper exercise, mga ka-vibes. So, kung kayo gusto nyong gawin yon, do it exercise. Like walking, running, or gym, mga ka-vibes. So, kaya naman cardio, mag-treadmill kayo. Yes! Coming from me, ayoko kasi na nagtitreadmill. Naiinip ako. Ewan ko bakit. Mas gusto ko yung ano, mas gusto ko yung nagwo-walking.
1: Oh my God.
0: Oo. Kesa sa treadmill talaga, kahit na nanonood ako ng movie, ganun. Nakakainip. Mas gusto ko pa rin yung fresh air. Yes. I am sorry sa tumatawag kanina, hindi ko siya nasagot. So if you want to call again, go, go, go. ay, ito nga may nakapag ano. Isashare ko yung unang-una sa mga examples natin, mga ka-vibes, kung ano nga ba yung Filipino merienda na nakaka-fatty liver. So, unang-una kanina yung sinabi ng ating texter, ang pansit canton, tas ipapalaman mo sa pandesal. O, diba? Perfect. At ang pangalawa naman natin, mga ka-vibes, ay yung donut. Yes! Pangalan pa lang, di ba? Parang wag na ganon. Donut at do not eat. Ganon, do not eat. Pero okay lang naman kainin. Like yun nga, wag palagi, like every day. Siguro kainin mo to once a month, ganyan. Pero like yung every week, every day, every other day, oh no, no, no, no, no. Kasi meron yan high in sugar and fat, mga ka-vibes. Lalong-lalo na sa sugar, talagang mataas yan. Kasi alam mo yun, di ba? Matamis. Oo, mga pastries. Yung mga tinapay, punong-puno yan ng sugar, mga ka-vibes. So yung next naman natin, sweat bread or pandesal with sweat fillings. Ay, parang gusto ko yon. Sweet feelings. Sweat ka dyan. I-sweat mo ako, ganon. Oy! Iba yan ah. Ayan, sweet bread pandesal with sweet feelings, mga kabais. Especially chocolate, custard, or sugary spreads. Ayan, diba sabi ko naman sa inyo, yung tinapay, kahit na masarap yan, akala natin ay pang diet. Hindi yan. Kasi as ang isang tinapay, ang isang pan, mga ka-vibes, or kapag pinagpatong mo yun, katumbas talaga yan ng isang kanin. One cup of rice, ganon. Diba? O, ang next natin before we go back to our commercial, banana cue! Ayan, at ang kamote cue, fried and coated with caramelized sugar. Ayun, di ba? Ang sarap na merienda nito, yung banana cue and kamote cue. Lumabas ka lang sa kanto nyo, meron ka na agad imi-merienda. Pero kung araw-araw yan yung merienda mo, patay ang fatty liver mo talaga. Oo. Madaling bilhin, madaling kainin, pero madali ring masisira ang iyong liver. Oh, di ba? Kaya iwas-iwasan din ang pagkain niyan, mga ka-vibes. Kasi it's ano yan, fried and coated with caramelized sugar. Talaga napapalibutan siya ng minatamis na sugar, mga ka-vibes. Okay? So maya-maya ipagpapatuloy pa rin natin yan. Again, kung kayo meron kayong insights sa ating topic tonight, ano-ano ang mga Filipino merienda na nakaka-fatty liver, you can call us or you can text us at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. 7:42 PM on the clock sa buong Pilipinas, mga Havas. We're going back on track. My name is DJ Dada. Dito lang yan sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. Keep it locked only here on GV 99.1, your vibes.
1: Hey Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: GV with coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV 99.1. Your good vibes. You're the coffee
7: that I need. Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
8: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
12: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030. Pila, pila.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
0: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo, ne.
12: Ako ni Agyong Gawan ita.
11: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
13: Mas bilis banat kesa kyang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Mahiwagat sa buhay. We are Bini. And

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat!

0: Tonight, I'm still tuning only here on GV99.1, your K-Vibes. It's already 8:32 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, mga K-Vibes. And yes, ilang minutes na lang. 28 minutes to go before I say goodbye to all of you. Like, yes. Ang bilis ng oras, mga K-Vibes. Grabe, diba? Parang kakapasok lang natin. Ngayon ay medyo pauwi-uwi na tayo, mga K-Vibes. At tayo po ay magla-live sa ating official Facebook page at GV99.1. So abang-abang lamang po kayo, mga ka-vibes. Yes. Hindi pa yan live. And yes, mga ka-vibes, we're live on our official Facebook page, GV99.1. So please go to our Facebook page, GV991, and do subscribe or like our page. Atay na nga, mga ka-vibes, kung nababasa ninyo kung ano yung headline natin for tonight, ay ang ano-ano ang mga Filipino merienda na nakaka-fatty liver. Again, ano-ano ang mga Filipino merienda na nakaka-fatty liver. Kanina, mga ka-vibes, again, may sumagot sa atin ng, anong tawag dito? Pansit Canton and Pandesal. Nawawala-wala, nakakaloka. Ayun yung pinaka number one natin, mga ka-vibes. And nabanggit din natin yung donut. Yes, mga ka-vibes, donut, isa din yan sa mga nakakaano sa fatty liver. And before we start, mga ka-vibes, ating topic tonight, please do share our live para naman makita ng inyong mga kaibigan ang pagmumukha ni DJ Dada. At syempre, para din na may matutunan din naman sila, diba? Kahit sa araw lang na to. Charis! Ay! At sa mga gustong tumawag, mga ka-vibes, open din ang ating line sa 0965 0969. Ba't nawawala sa number? 0967 069 5768 or 0908 516 4466. Ayun, mga ka-vibes, ang ating lines open yan. Pwede kayong tumawag, pwede kayong mag text at mababasa din natin yan. Oh, speaking of caller, mga ka-vibes, we have our first caller for tonight. Sige, pagbibigyan natin siya bago tayo mag-umpisa sa ating topic kung ano-ano nga ba ang Filipino merienda na nakaka-fatty liver. Hello, good evening!
1: Good morning!
0: Ay, good morning! Good evening po! Good evening talaga tayo, ante. Oo. Masyadong excited sa umaga. Nakakaloka. Oo.
1: Oo nga po.
0: Oo. Ano nga bang pangalan ni ate mo, girl?
1: Hello po. Ako po ulit si Joanne Ansado ng Kapastar lang.
0: Joanne, it's you again! Oh my God! Long time no see. How are you, my friend?
1: Eto, my friend. Nandito sa labas. Bumili ng merienda na nakaka-fatty liver.
0: Grabe naman yung merienda mo. 8:35 na ng gabi. Di ba dapat dinner na yan?
1: At tapos ng dinner, tapos yung mga bata nag-aya, mama, gusto ko nung gano'n.
0: Ah,
1: pag tag-ulan. Kaya mas gusto ko yung alam mo, yung mainit na lang na panahon para hindi na sila magkain.
0: Uy, grabe naman yan! Uy! Pero okay lang yan, ah. At least may gana silang kumain, di ba? Kesa naman dun sa pilit mo pinapakain, ayaw nila kumain. Mas okay na yan. Ano nga bang bibilin yung pagkain? Sige nga ba? Sige, ito yung pinag-uusapan natin ngayon, ah.
1: Mahilig kasi yung bunso kong anak ng fries. Tapos,
0: ayan tayo, eh.
1: Tea, yes.
0: Ng fries, tsaka ng ano?
1: Ng tea, milk tea. Ay! At malamig milk tea, eh.
0: Hoy, wag mo masyadong ano yung mga bata dyan sa mga yan. Okay lang nga paminsan-minsan, Joa na, ikaw ah.
1: Minsan lang yan pag nagkaroon ng ano, benta.
0: Wow! Grabe, sana makabenta din. Ayun.
1: At saka, ini-spoil ko na rin sila kasi malapit na akong umalis. Kaya sabi ko, okay.
0: Wait, tuloy-tuloy na ba?
1: Kailangan girl. Kasi ang hirap ng ano dito sa
0: ng buhay sa Pilipinas. Oo. Oo. Pero kailan nga ba yung alis mo?
1: Secret pa lang kung baka ma-evil eye.
0: Wow! Ganon. Grabe naman yan. Pero sige, umalis ka na para mawala na yung ano, ingay. Uy, joke lang!
1: Joke lang. Ako pala yung inay. Ako pala yung evil eye.
0: Uy! Hindi, pero in fairness naman ah, nung last time na nagkausap tayo, merong isang avid listener or may nag-message sa atin na nalibang daw siya na wala yung kanyang inep dahil daw sa'yo. Kasi napakaingay mo daw. Hanggang kapitbahay naririnig ka.
1: Wala nga! Kapitbahay!
0: Aray! Ang sakit sa tenga! In fairness ha! Alam mo yung tining ng boses mo? Parang ano, parang yung mga pang-chismosa sa kamera.
1: Yung
0: mga Martes sa kapitbahay.
1: True, totoo yan. Oh. Alam niyo si Angeline Quinto, DJ. Si Angeline Quinto is pares ko ng birthday, November 26, 1989. So kung ano yung meron siyang, ano tawag dito, attitude o ugali, same-same kami, comedy, gano'n, hindi boring kasama. Hindi ko lang namana sa kanya yung kumanta.
0: Ay, kala ko naman. Pero pati naman siguro itsura, hindi kayo magkamukha.
1: Iba, mas maganda siya. Ano na lang niya.
0: Kala ko naman sinabi mo, mas maganda ka.
1: Ay, mas maganda siya.
0: Pinahina mo naman dyan, Joan.
1: Sa kanya na yung ganda, basta sa akin yung charisma.
0: Ay, gusto ko yan. Anyway, bago tayo magkarisma-karisma dyan, Joanna, oo. Eto kasi may topic tayo ngayon. Kung may idea ka kung ano-ano nga ba ang Filipino merienda na nakaka-fatty liver.
1: Alam ko, kasi nakuha to na, nakuha ng kaibigan ko rin kasi mahilig kami sa banana Q sa, alam niya, sa labas, kain.
0: Oo, ayan. Oo. Isa din niya sa sinabi ko kanina, banana Q.
1: Banana Q. Tapos, yung kamote Q, yun, mahilig kami sa matamis, sa sipaprito. Masarap nga naman kasi. Yun lagi ang kinakain namin mula ng high school and then college. Kaya nararamdaman namin trentahin ngayon nagkakaroon.
0: In Kapampangan ngayon, yung pinupul! Diba? Kaloka yan. Masarap sa una, pero masakit.
1: Tapos mahilig din kami sa mga papaitan, lamang loob.
0: Gout yan.
1: Inaanin namin ngayon yung uric acid.
0: Gout, ganun. Aray. Ang sakit niya.
1: Trentahin na talaga yan. Ramdam na namin ngayon. Paano pa kaya pag nag-quarantahin kami? Di good luck sa
0: Joanne, o sige, para bigyan din natin ng chance yung iba. O baka naman umabot na naman tayo ng 15 minutes.
1: Ayan, diba? Sorry.
0: Baka may gusto ka ng batiin. Sige, go ahead.
1: Hello sa mga anak ko. Anak, ha? Pwede, last na muna tong merienda nyo. Mag-uulam pa tayo bukas. Ito, hello. Hello dito sa coffee shop na to. Nakikinig, dinig ko yung radyo nila. Ikaw yung pinakikinggan dito. Wow. Hello po sa subdivision na to. Hello mm-hmm. po. Hindi ko makita yung ano, pangalan ng subdivision nyo. Basta, hello sa inyo yan. Yes, hello po sa pamilya ko, Humilde Ansadon family. Ayan. Mm-hmm. Hello po sa mga Kapampangan. Yan, maya pang bengi ke, kayungan manyaman.
0: Ayun! Alam mo, thank hindi ka Kapampangan, DJ. No?
1: Hindi. Oh. Ano ko, Tausug yung mother ko, Ilocano yung father ko.
0: Ayun, no? So wala ka talagang dugong Kapampangan. Yung naging asawa mo yung Kapampangan.
1: Wow, ayun. Mamaltok yung Kapampangan.
0: Uy, pero Joanna, bago tayo mag-end call, kamusta naman ba pala sa inyong lugar? Hindi naman ba kayo binabaha?
1: Muntik na kami, madam, nung dito sa May Sapa, malapit sa amin dito sa Putput First.
0: Muntik na!
1: Actually, umabot na siya sa harap ng gate ng subdivision mm-hmm. namin. So, kinakabahan kami. Tapos, yung bahay namin kasi, malapit siya sa gilid ng krip-krap. Ba yung tawag doon? Krip-krap, krip-tap, krap-tap. kami doon, kaya kabado rin kaming lahat doon magkakapitbahay. Awa naman ng Diyos, maayos. Kaya lang, meron talaga dito sa amin, sa Kapas Tarlac na talagang yung tulay din nila, yes, sa Kutkut Second, ang bumagsak. Talagang wala na silang ibang madaraanan. Yeah. Yun, nakakalungkot lang. Mm-hmm. Sa mga nasa gobyerno, parang awa nyo na, huwag nyong ibulsa ang mga pera para sa mga flood control. Parang awa nyo na po kami, ang mga umaani, mga mamamayan. Yes. Kawawa po kami. Totoo po yan.
0: Ayan, ba't ka nagagalit?
1: Nakakainis, nagbabalik ka ng tax? Diba?
0: Ba't ka nagagalit? Ganon. Hindi, oo, tama nga naman yan. Tayo'y nahihirapan dahil sa gawa ng mga nangungurakot sa gobyerno.
1: Totoo yan, po yan.
0: Oo. Okay, sige, Joanne, maraming salamat at ingat-ingat sa pagbibili ng merienda para sa inyong mga anak. Okay?
1: Salamat din po. Ingat din, DJ.
0: Okay,
1: God bless.
0: Thank you so much.
1: Thank you. Salamat.
0: Ayun. Alam mo yung boses ni, ano, boses ni, anong tawag dito, ni Joanne. Kaboses niya yung doon sa pinapanood ko, yung, ano kasi, Widow's Wife. Tapos, kung kilala niyo doon si Vivian, kaboses niya, ang role niya doon ay chismosa. Chismosa talaga, oo, nakakaloka. But anyway, thank you so much, Joanne. At binigyan mo na naman ng buhay ang ating gabi, di ba? Kahit na maulan ang panahon. At ito na nga, mga kabay. Sige, tutuloy-tuloy na natin ang ating topic tonight. Kung ano-ano nga ang mga Filipino merienda na nakaka-fatty liver. So, nasabi ko na kanina, mga kabibes, yung donuts. Sweet bread, pandesal with sweet fillings. And banana Q, kamote Q, yung sinabi kanina ni Joanne. Yes, tama yan, mga kabibes. Isa din yan sa reason or isa din yan sa mga nakaka-fatty liver. Siguro ngayon, hindi nyo muna siya mararamdaman. Hindi nyo na muna, hindi nyo muna ma-feel sa inyong katawan. Pero katagalan, mga ka-vibes, ay talagang Kapampangan, sinasabi niya, emuagad pupulan. Ganon. So, eto pa yung sinabi din ni Joanne kanina, ay bibili daw ng milk tea ang kanya, mga anak. Isa din yan sa mga nakaka-fatty liver. Ang milk tea with pearls, mga ka-vibe. So, often high in added sugar and calories. Mataas yan sa sugar and calories, mga ka-vibes. And of course, yung halo-halo, mga ka-vibes. Okay lang naman na kumain ng halo-halo, but not every day, not every other day. Palagi yung sinasabi ko, every day, every other day, mga ka-vibes. Okay lang kumain nito once a month, ganon, diba? Kasi yung halo-halo can be very high in added sugar depending on ingredients and toppings. Kasi iba't ibang ano yan, diba, mga ka-vibes? Iba't ibang toppings ang meron sa halo-halo. Kaya nga halo-halo, diba? Oo. Pinaghahalo-halong mga sangkap, may mga prutas, ganyan, may mga processed foods like yung mga bilo-bilo, ganon, ayun. And next naman natin, mga ka-vibes, ay ang leche flan o kaya cakes. Yes, lahat po dito, kung nagtataka kayo, mga ka-vibes, bakit lahat matamis, lahat ay sugar? Yes, mga ka-vibes, ang sugar ay isa din yan sa taksil na pagkain, mga ka-vibes, diba? Kaya iwas-iwasan ang mga matatamis na pagkain. Okay, so leche flan and cakes, high in sugar and fat. Ang next naman natin ay ang turon. Fried and usually contains added sugar. O, diba? Puro sugar yung mga meron tayo dito. Turon, mga ka-vibes, kasi dinidip fried nila yan sa mantika at nakabalot yan ng sugar. And dito meron pa soft drinks and sweetened juices. High intake of sugary drinks is particularly associated with fatty liver risk. Ayun, mga ka-vibes, soft drinks, unhealthy drinks talaga yan. Any soft drinks, mga ka-vibes, yung may kulay orange, kulay green or yellow-green, kulay sky blue, meron pa nga yan eh, diba? At yung kulay black, ayun, mga ka-vibes. And also French fries and other deep fried snacks. Ito ay mataas sa calorie and high in fat. Ayun. Ito yung french fries. Ang sarap kainin, di ba? Ang sarap snacks, di ba? Pero hindi talaga yan healthy, mga ka-vibes. And also, lastly, fried street foods. Yung mga tuhog-tuhog dyan. Yung mga toto bits, ganyan, di ba? Yung mga kwek-kwek, fish balls, kikiams, at ano pa ba? At iba pa, mga ka-vibes. Talagang yung mga fried street foods, hindi talaga yan healthy. Okay lang kumain minsan, pero wag madalas. Ayan ang lagi kong sinasabi sa inyo. At sabi dito, such as kwek-kwek, fish balls, and squid balls, especially when frequently eating with sweet sauces. O, oh, diba? Napasok na naman yung sweet o sugar na naman. Kaya mga ka-vibes, bawas-bawasan ninyo yung sugar. At kung nagda-diet kayo, number one din na alisin nyo sa katawan nyo ang sugar. Na totally aalisin. Siyempre, manghina ka talaga kung wala kang sugar sa katawan, diba? Pero bawasan mo ang pagkain ng sugar, mga ka-vibes, like candies, ganyan, yung mga chocolates, basta any sugary foods. So, ang tanong, ano nga ba ang dapat kainin kapag nagbimerienda? Diba? Ito mga ka-vibes, Better Filipino Merienda Choices, which is boiled saba. Alam niyo yun, yung pinakulong saging saba. And corn. Yes, mais mga ka-vibes, carbs din yan. At kamote, and also boiled egg, unsweetened oatmeal, fresh fruits, or plain yogurt. Ayun yung mga ano mga ka-vibes, yung mga advisable na pwedeng kainin pag merienda, mga ka-vibes. Mabubusog ka na, healthy pa. Ayun. Alright mga ka-vibes, once again, live tayo ngayon sa ating official Facebook page ha. Don't forget, GV991. So if you want to watch, go ahead. And if you want to interact mga ka-vibes, kung gusto nyong makisama sa atin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Uy, hello kay Benjo Trinidad. Hello sa'yo. Happy watching. At ito mga ka-vibes, meron din tayong katanungan, di ba? Kung ano-ano nga ba ang Filipino merienda na nakaka-fatty liver. At syempre, sasagutin din natin yan, paano maiiwasan ang pagkain ng fatty food? Kasi minsan, di talaga natin yan maiiwasan eh, di ba? Eto, bibigyan ko kayo ng mga advices mga ka-vibes. Once again, based ito sa mga na-research ko, I'm not professional here. I'm not professional nutritionist or dietitian or what ka pagdating sa health na ka-vibes, hindi ko kayo mabibigyan ng diagnosis or what, ba? Diba? Again, based lamang po ito sa mga na-research ko, okay? And legit naman talaga to mga ka-vibes, hindi ko naman to i-share sa inyo kung hindi ko naman talaga mabinasa at pinag-aralan, okay? So, paano may iwasan ang pagkain ng fatty food? Eto, ang unang-una, bawasan ang pritong pagkain. Pritong pagkain, mga ka-vibes, tulad ng fried chicken, fries, kwek-kwek, lumpia, at chicharon. Ayun, mga ka-vibes, kung napapansin nyo, etong mga to ay deep-fried talaga sila. So, iwasan natin yan, mga ka-vibes. Ang lagi kong sinasabi, pwedeng kainin, pero hindi madalas. Okay? Ang pangalawa naman, piliin ang ihaw, steamed, boiled, or baked kaysa deep fried. Ayun mga ka-vibes. Again, piliin ang ihaw, steamed, boiled, or baked. At iwasan ang deep fried. At pangalawa naman, tanggalin ang balat ng manok dahil mataas ito sa taba. Yes mga ka-vibes. Balat ng manok, tanggalin mo yan. Huwag mong kainin yan kasi nakakataas yan ng presyon. Oo talaga, oo. Kung nga nagda-diet diet ka mga vibes, and more on a chicken yung kinakain mo, wag mong kainin yung balat, okay? And ang pang-apat naman natin, bawasan ng processed meats tulad ng longganisa, hotdog, bacon, at tocino. Ito sa mga to mga ka-vibes, yung mga nabanggit na longganisa, hotdog, bacon, at tocino. Ang pinaka-favorite ko dito yung hotdog. Talaga, yes mga ka-vibes, favorite ko yung hotdog. Ibang hotdog, charie! Lalo na yung chicken, ganon, diba? Ay! Gravity, ang sarap nun. Pero favorite ko talaga yung hotdog, yung sausage, ganyan. Pero nung nalaman ko ngang hindi sila healthy, ayun, binawasan ko lang. Binawasan ko lang, hindi ko naman sinabing hindi ko na talaga sila kinakain, okay? And ang panglima naman mga ka-vibes, gumamit ng kaunting mantika kapag nagluluto sa bahay. Konti lang talaga na mantika mga ka-vibes, or gumamit ka ng vegetable oil o kaya naman ng fish oil mga ka-vibes. Kesa dun sa parang regular na ginagamit natin.

maraming protein gaya ng isda, skinless chicken, itlog, tokwa at beans. Pang-siyam, basahin ang nutrition label. Ito kung talagang nasa trentahin na kayo at talagang health conscious kayo mga ka-vibes. Kapag nag-grocery kayo, binabasa nyo yung nutrition level or label sa likod, diba? Ayan, at tignan ang total fat at saturated fat. Lastly mga ka-vibes, kontrolin ang portion size. Kahit healthy ang pagkain na pwedeng maging sobra kapag malaki ang serving. Ayun! Ayun mga ka-vibes ang naging topic natin tonight. So sana may mga natutunan kayo. And if you have any questions mga ka-vibes, feel free to ask. Pero alam nyo yun, hindi ako professional dito. Ha? Hindi ako professional nutritionist or dietitian or whatsoever. Masasagot ko siguro gamit si Google. Uy! Sariyas! Ayun mga ka-vibes, so ang ibibigay na tips ko lang sa inyo, kapag nagki-crave ng pritong merienda, subukan ng boiled saba, kamote, mais, nilagang itlog o prutas. Kung ang goal mo ay maiwasan ang fatty liver, mahalaga rin na bawasan ang matatamis na inumin at pagkain, hindi lang fatty foods. Ayun mga ka-vibes, that's it! So maraming salamat sa pakikinig para sa topic natin tonight. At sana may natutunan kayo. Actually ako, meron din naman ako natutunan. Eto mga ka-vibes, hindi lang naman kayo yung may mga natututunan dito. Ako rin may natututunan. Kasi again, bago ko po ito basahin sa inyo mga ka-vibes, ay talagang pinag-aaralan ko din sila. Ay, ganun pala yun. Ay, ito pala dapat yung iwasan na pagkain. Ganun, di ba? Hindi lang talaga buhos ng buhos, mga ka-vibes. Anyway, that's it. Thank you so much. Another day, mga ka-vibes, na nagsama-sama na naman tayo sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. So, Wednesday today, mga ka-vibes. And on Friday, makakasama niyo ulit ako, mga ka-vibes, sa same time, 6 p.m. to 9 p.m. Same station, GV 99.1. At sa inyo mga lugar, mga ka-vibes, kung Bahaman yan, please wag gawing swimming pool, oo. At yung mga kagamitan, dapat itas yan, mga ka-vibes, lalo na yung mga importanteng dokumento at importanteng gamit. Okay? Matatapos din po lahat ang mga pinagdadaanan natin, mga ka-vibes. Basta, don't forget to pray. Para, alam mo yun, malakas tayo kay Lord. Oy! It's already 8:56 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. So once again, my name is DJ Dada. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. Siyempre, sa GV 99.1 lamang yan, mga ka-vibes. Ang laging paalala ni DJ Dada. Don't hate, spread love. Love DJ Dada. Thank you so much, everyone. Happy Wednesday. Love Dada.